0: tala.
1: Nee, owa mwaka didi.
0: Ana, iye nunkala unilavi. Zawene kaelo boyadere etu. Kadi tiye di mutide. Eya, mwana woko dela. Kafaseya, mwana woko elea. Kanga na koveji yoko dela.
1: Omala ula.
0: Onona ana. Yura nunufu necha weyo. Ya maka maka ya. Jomu lagia bai wila weyo. Onomu kwela. Nono mbona.
1: Alima. Miyo katina muzizu wa esu weni.
0: Miyo dinonone elamu. Mkwenyae mangono. Anofu no zuzu meliwaga. Wila kale wobare liwa. No kweliwa.
1: Alima. Mwene miyo dikana mabasa menji okosa apano fatakulu. Vina dabuno, daka na mabasa badidi, delo pia.
0: Masi kakala kunamu vizi. Podo loga na iene, mabasa nkosa weyo. Otea na iene, omva ya musosonu, obe omu kubata. Okala famoza na iene, mabasa notena nkosa weyo. Wila ziwe, wi oliva moza na iene. Kanga no malo unla. Malele mi omu zuzumela iene.
1: Nga onloge baribari mukwaga. Diwone joye ovanene.
0: Baito, kamu tukule mwanao omula giaga. Ui onomu kwela na onombona.
1: Ngande, dineloko se joya. Yurani. Weo liye mweru mweru waga, Okwelea waga. Oga ulaga, dino kubanya vaditi. Kaditi edu uvae mkubato.
0: Onona mukale lonkalani. Iene waufuna bai awoni. Wila weo, oliva kuvivai. Vina okosege zaweni, muzizi wote. Tene mfuna ini. Mwana o, onelo kala oa galala na ororo melea.
1: Banu nkodo funejo ya mwana. Dino tamalela mukwaga.
2: Olagi okwela na ombo na mwana o, onomo agalalia, onokana zelu na mfere no sogorowa.
3: Rádio Moçambique, Zambésia.
4: Oi, tô rio, nimala, vurua na da Maronda. O vano, nga muzuia deio, muzibu muzidi, nelos gunchamikombo de um paca o gogoni, um funi um aquela mazu, a ima um funo tabela o inuale, labonti de moa, na ima o tene, a muila bon moeo. Bye, doento rama. Njete ni vina, bangaje de la wi mudhi bumudhi mnile wa kila wini umawa ni mwenyu. Matanga ba aima anata beluwe ogogwani.

Haito yo li mataboni mwa ai ma laboni nganti ndi mwa ni ntabeli wa ai ma otene avati amalana ai ma otene vanika jedele zindielo ya ai ma radi Musambiki avoi lota bana na shkola basika yogogoni

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Baito, dimvira komi na mitala makumararu na mitana mili. Iyo nigana vi wanganila okugogoni. Wini zue uva nini. Mabasa gananti duwa wina okugoni matanga ima. Antadali wadhavi kuluga. Mwithi mwono vi neleu mwakela mkuyu. Oliweni okugoni omfuno ni kela chini chini. Dhinko suova nini pena kala matanga ya Roma, ubeka na Roma, chini chini. Dhinko sani, hawa ina nizuwe, wila tovi ina nizuwe, ninyo mpo mwana kala kamunavisa sanyitha, mvisa nga sange, pena mbazo wagu vio pia, mpa mwana kuya, mwana kala mno kose la upila pila pila nyo, libaku vina kugoni. Wila mwani matanga bando, kosa Radio Moçambique vatamoni, na ima, aweni walo kugoni, abudua gaba eu. Ampuno ankosaga babasa otiana tiana aima ndo inivege na nisuzio anakale dabono ogogoni wa shkola bazika ya wenu wale mweni mudhidhi mnelewi wa vimfuna iyo be vimtande wa wenu ogogoni wa wila mkane njezi ya ufanyi lofiao. Baga velela vina imaba, olukule di nyanye Joana Brito. Nga mambali vina. Nafanyela mambali weda nanae. Aba unko samabasa ote na ima ndo invege na nisuzi. Yopono mkambali nyanye Radio Moçambique. Mwimeleli ya diyene. Yene vina kaga jombile matanga ninga hapa wamfuna aimaba oko sana masuza shkola bazika yoguguni ambala na ima otene aproveitar o dia felizão hoje liga estrago meu mundão hoje eu vou ser feliz tagambilu mvilu mpu mudila hii kamanga niya hoje meu dia aba bividiga vidiga otamela elobo chilobo ya uya hata nalina nawa dia das criança dia das criança nimuja dilaga mkiu Joana Brito ya wila dia das criança andiginyele anizu uye dhimpadu ugogoni beno mpako vano chini chini dhinsasa idhani afanya na morala ya peno benata. Kana mwane zindi elo nonanga Joana Brito wene na hata wene ovano e barbare dikana wene zindi elo dikana yogogoni ya wila mkiu waliwene wale peno Joana Brito bondia la vito mufia dretu matanga ya Roma obene.
2: Bon dia, Belton Kasimu. Bon dia, nami wao tene. Kibarene yo nifia. Nifia, nifilo vani vapa. Ana shkola moda moda, anusia. Asongo rilevina shkola aisia. E nano susanyeza abala funulagi ya zinziwani, poizia, wingesela, osusanya karo za arami. Etene agumana, e nalifa wavawa, nususanyeza wila muzizi ya agaruma. Alagiye sebe zinziwani. Nikana vina ababi. Ababi, abala nko sepa dia nikurutile inkamia dhava shkola. Konsei di shkola. Na, mwuzi zio garuma, iyo nifuna makamaka nizena matangaba aima. Dabuna nizo wala labuna aima. Aima otene, avatapana. Mbonyi, poziva wao. Dafuna dimuzele moda, oduli msongurili. Nkosepa diani kurunti na babi membro du conseil de scola yene babi o ibea o leveneva chino wani jezela iyo bon dia mzena nyumulati
3: mzena naga bon dia mzena naga la misi rubeiro banki
2: so misi rubeiro nyom lobea mbombo mbongafia mbongafia
3: se lobea se
2: ada do gala ga ya ana murala
3: afa ya namurala bataplese
2: ibareni ale do aisia bonyi dabuno labona aima nyo kuno gogoni otia va shkola muno muruda aima asenge za matangaba aima
3: se realmente asenge za se
2: ana ge mamrudani obokuno shkola
3: nada ai original amambali albatakulu ano sasanye da di consigirlani
2: aliva matwani
3: aliva matwani se ntao red no sasanye go amuzi tubule wa 12 realmente anoda ni jene bene bako ba shkola iyo ambabi na ima ba muda temu zeno bo na kalibene ba
2: kulo kama tangai magafiega kai matangai mabai ababi fina no kalabo
3: se ano kalabo se para wa acompañar
2: eji yedele okuno
3: yedele okuno se
2: ba kada mwana na mae obe na babi
3: na babi
2: oba anda oweli
3: anda oweli
2: aha babi na mae na mwana wa watidenle anoza
3: makagala wa odiba batukule mabasia bagala bashkola se
2: aha kulo kada bunon nelo neso de tene
3: munelo na lo tene mdidio gafia
2: mudu gafia nelo ona o tene barene eji nzindi elanne babi na mae zenye batakulu rombele na mae mwana
3: nzindi la omutitimia mwana omba ya valori mwana
2: omba ya tima
3: omba ya tima se akale aula dabununga labona e agangana baruji amone babe agangana baruji amone mama yae ntaye ne vina be balotanga na mono injiva
2: injiva se umana mo mwana go titimi omtitimia mwana mwana okana vitu muvai nyunga babe nga babe vitu mugani zinaima zina mwana
3: vitimo vina mwana viwinjiva majino somo la mabangono vi etumo ya mwana mwana gabaliwa o primero ono fanye lo vai wanzina depois ono fanye

0: vi ne lo abrela porque ano sasa nyelobo bizivela mentoni ntango jile ne ne dadi nani ano sasa nyelobo bizivela mentoni bagonu wana ate podukale lobo infuna wakalia o mangwana se
1: ni mosunza olua mluga taragu taragu masaka bano nolabi wana vi obe no tolo wa mangwana
0: na de nolabi wana
1: nolabi wana
0: nolabi wana se
1: kama
0: kuko mafugi se
1: mpuno mtemba
0: se nolabi wana vi
1: ogura gile gayo la gile okusa yota dana
0: ah nikoga
1: nikoga sangile nikoga
0: se va sasa nyoni
1: nikoga vile no apurela
0: va didi manji okuno mukaje pende madowe ambiwa na makoga se
1: umana mo hiyo niloga na babi Olivina unikurunti na ababi ankami ya dhava shkola membro di konsei di shkola ino kala Belton Kasimu ukana nivuzo inati utapate za makanaba
2: Jora Belito
1: alo
2: niva muda
1: kaloga ukana nivuzo
2: nautia
1: penu mtila babi unamio
2: babi unanyo mie dafu na demuiwe penu mwana ya penu muda akala esidhalo gani papagayo omuba nchibani samura wadongo alomu baba takulu wagu vavene obe amfuna mu bevene watu ya bagamona akababa mwandala penu ukala vumoyo
1: umana iyo na yena tilenga mwana tete se bangono wila nyo mugawala muso sanye de eso de tene mudemu lagie wena bana ngana ga ni mu na mwana ona sene karinya karo ya rami sile da sene ga wale wale masu bana vina ai mano vega na mawani ukalo monle o oluile taragu olona na taragu yo luana wale ukalo monle u vino na papagayo malo maga papagayo o dinena o sene na wale maji okafia muzia hiyo nilota melauziwa na hii na mtu ube maana di mwana mukale lonsanyi wa taragwiji o dhea gangafuna alue zi na banzona
2: kiloga nyoda bunom niloka na mabasa o wangana diretu banu kosi li diretu penu lui li diretu kwa munda kwa omsa kula mtu penu omsa kula mtu olueliwe vatakulu na kulu lui li taragwiji kaya mwana yodo gamala bambamba yetufo gamala olueli li babi penu
1: Mhm.
2: Ya mfanyela wa bingi ya peno utara kudheso ba mzana makubare bobo.
1: Bendelo kala mabigine nabo. Sabani obo muzizi una tuhiwani vina. Olo sanya utara go onzo lua peno. Besto nelo tuhiwa. Muzizi enobo.
2: Baito mi kanaina bai no tamalan peno muzizi.
1: Belton.
2: Mio.
1: Belton. Ah mozo afuna anga lugulu bichilom.
2: Kamba ene mpumbo.
0: Nona difuna da kule pergunta ni vos Antonio Coselenyo. Taragu adile na iyo na uyelia para adena taragu jile vile nani na makubaria. Alue vena vae bangano bangaona. Adile na vina makoga iyo na kumbira wele mudhwele tete na kabala mudemu nisunzi yevene vapa akula radi ukanziwa uluwa nikugaya mfuna na asunzi ya nao gulaga esavi mudila ntamu zaya aludho wila
1: baito ni uzo nto ni wakuliwa Belton alo Belton
2: Bai, ni wakela wakula wababi, mweni nizuye wila iyo nina kaledea, njethe laga wila wagugoni, dhotene zinabudwe oo, iyo ni wakela mradi Mozambiki. Anami wawotele, sisi, davuru wani umpuno mba ni apevo, zidhina na mkwe umjua na Britu, ero maromene, matanga ya nati owala, nyo vino livaku vino fanye la ofisa sayeva, wila mtamageleu matanga abo amfuno padu wenyo kayo ai mafi bamurdobule wetene ogogoni ya wila mone mabasa amfuna odhana aima enyu mwarama mavula na amfuna no kosiwa wila vinaga pembera bye chadere tu vyoteni Ninta magala mudhi dhuwa na dhupadu wa dhiga kwa na kumina mudha. Nuzugunu chamiko mumpako maputu.

0: rama uchimia jungu ya wila ni nyerele ogogoni okulumfonyi ya mkwe unjua na britu ya wila nikele thimpadu wa wenyo mwalabu ntindi muavadidi na ima nyanyi juwana dhavi toko chini chini dhimale ukala vamuli ilo
1: aha Benson Kasimu anamewani uyela okuno ogogoni kibarene wangono wangono unga malo gamio ula nashikola nugumana anugumana wene amala sengi za chado abala nazawa nifuna olagia vina malo kunga likana wemento nivaga mwazaya ososangi li nikoga nizwa nikoga nisengi awila nitupiche duwe mwiko mvolo peno mkaje pende okuno gugoni murdo ondi ontadi wa vina sabane adala yiko osiva wa jimuwe mwenyene osisangi deni kwa ganti kondia zina na olanu onaza kangasi
2: mimi mkweli wa nini teli
1: onaya kangasi
2: tereza
1: zaka kumina taro agora zaka kumina taro we to noshaka vadidi onazo sisangi ya niko ga
2: noja
1: niko ganti sisangi leo kado kumbirile babo leo kadi kungele niko gana ga
2: nada katanyile meka
1: kani tagize niko gani sisangi olani
2: Ono tukula tupada buwela mzulu mkwada makubari Nipwe buvabu watatete Nipwe ngamala watatete rumala Nipwe tukula kabala oluwaga Nipwe ngamalulua ngamala neteno maga Nipwe vedatete zino katanya paro mlumo niwa kule anakaage Nipwe ku okwezi niwa usogoro wa omaga parana budue Nipwe karwana mwiko Ono tukulo gunantazae kalorikana ele bojo ikamo parabala gaza abolue
1: onika moni yoja
2: depende podi murada anoja
1: murada ocha
2: nada podi ocha podi koko anoja
1: koko ya roma tolo ocha wangone enukelege anoja esi za osu sangile sabwa onokunga kabukazo wana mchati obe wilo zeleo olagie bae anokataka batakul
2: danga sanyaga wale mawabani ene sikibi kasanyele mwaya wa mandariwa
1: Agora o aluan se sanha. O que ele não se sanha? O gatinho se sanha nem conga com dois gordos lá.
2: Nada.
1: Esse cara tem dois ali.
2: Nada. Tinha nem tinha não da oem. Mas o gordo não na no casa não vinha.
1: O sujeito ele banco sanha nem conga.
2: A disundia me sem frida na paga bala aluaga. Depois me barga sanza biga takala bargareti car. Ingatakala walika kata nyazina.
1: Dabuno wa mesiri kakama.
2: Dabuno loza.
1: Wa mesiri ya. Aha. Ono zwa lichu mwa wanga mwana? Deveri, diretu deveri za ima. Wanga mwana wana diretu gani? Unziwa. Kanziwa lichu mwa enezina wabasa ae nga mwana. Nga mwana kamiyo berisa mkasimu ulikana ho ananiko ga. E na sasangile kata. E na sasa hini ni bada na dongo, e na bia ya dongo. Di mfanyamu yu omsangi le samora wa dongo, oduka. Oduba, ni samora kukondia, hantena na wana. Ani forget this, yu omsangi le, odu ya ban, di mu ono sangi na dongo, odu ya ban, muti odu, omsangi lewe.
3: Samora.
1: Omsangi le samora. Samora odu omsangi le dazi. Dabuno unda jim? Agora kula kanu bashikola kunzwa la. Ndi bashikola unaje nani? Unaje nani? Unaje mwana ku. Mwana ku. Una umpia di papa? Mama ya? Mama. Okay. Belton kasi mfino kalukana nivuzo.
0: Mio nivuzo na mio chawila hapo dhawene ni kogodo mliba ni koga. Onodho watu pucheteo bamfuna avaye ngetuwe wila ikuwe goshkola bae jigoni wa wila ni koganti nofanyina vina osuzi wa mshkola.
1: Anje zadi mvuze. Hapo yo gamala ni kogana tunduwa na uvi.
2: Mdabu.
1: Onodho watu pucheteo. Dabu no mangwana.
2: Dabu mangwana.
1: Mangwana. Dabu no mfuna kala onodho ya pere miu. Mangwana budo watu pucheteo. Okunu mkulchia salgani.
2: Mikaje madule pende mikamba
1: namala aje batafun kuna guli
2: vine nukala ujane nukala gulia
1: nukulia ga
0: Belton
1: bina gamalapa
0: mumvuze dere akalora mana mangwana kagajomba mumvuze dere tuniko gantonga malakani mfunani mkosege na jombe
1: mko ka Belton bela ufuna gamala Ujombe goshkolo karage mutativio mudabo?
2: Nada. Nobe ya mba jidi. Kuruki kala pele no ni ndabula.
1: Uwe nsusa na mambesi na chigu?
2: Na mambesi.
1: Na mambesi. Nobe ya waragani?
2: Mambesi kwa tururu. Uti ya uyela. Kuruki kamla pile.
1: Kamla pile. Kamla. Ondo urucha waragani?
2: Ondo urucha. Podi chukuo. Podi mangwana.
1: Kwa ujombe goshkolo nada?
2: Nada.
1: Uli kalas gani?
2: Sista klas.
1: Sista klas. Namkwe umbelaka na jombo shkola? Ogauno kuna kale ni?
2: Kana jiwa.
1: Mpako wani kuna zi mfuno kala ogauno? Ogamalu suza? Mfuno kale na masuzia?
2: Kana jiwa.
1: Kana jiwa. Baito, jijuwe ni?
0: Bae, mivi na gafu no suza, nga lukuno. Kadi nkana mzizi utamagila wano ila duone. Ukule wani uvino.
1: Belton.
0: Niyo.
1: Dikana mwino vini na makubare ni.
0: Mfuna aluwe jave ni buba mgona.
1: Yeno o malo lua ebi fini lui loyo amu lua chapeu watarabu majuza na makuba armena nzina nao bondia nzina nao la
3: nzina gana kino saja kino
1: akinu makuba araba
3: efa na katani na chapeu
1: na chapeu odu msasanyi ledua chapeu msasanyi wala o makuba ar
3: o mkasanyi angele uwero lonji ni
1: Oro mangara loji.
3: Oro mangara loji nga malabu. Doko msarulu anga forme mbi watarabu.
1: Omala oranga siku kwa yabuwa chato umura. Omala panto ni minutu.
3: Minutu ya meti kadi kontare.
1: 30 minutu, maora di tempo.
3: Maora di tempo kadi nfia.
1: Nfia?
3: Nada.
1: Agora, onomulu waga watakulu? Onomulu waga onoroma?
3: Onomulu waga.
1: Osunzi ileban?
3: Odisunzita akwagan kana wono kula mbairo no.
1: Agora romo tagia olwa na mkoba. Lulo gulie ge.
3: Na dakana
1: kuna. Magnero bola na kuna kwa sunza dretu. Kuna sasa ya chapewa mkoba bwa gulia. Tabu nota malela. Belton kasimu.
0: Baito, niyo, no tamala nuni keleso di mparo wa wenu, peno abo da wene aguviloza, ama mbala wali munduni mwana na zobo da wano anoza vina, aje.
1: Ama mbala inga iwale iyo, bila ama mbala limuzi, anopia.
0: Anopia.
1: Agamalo pia, anopatela. Ilo banana mamu ne.
0: Oko mkwela vaditi, omtitimi ya mwana vaditi.
1: Aha, etene dabuna na kalo kuna shkola. Ndiya tena aje vila wila... Mata ngaba e warome mili kumi, dezora. Maji, usangile unu yaka ejo, awene, andromaga mizi ya, magasia.
0: Kuloka, enyu mata ngavina, mutapate za wela mrome muzi za ino mtimu?
1: Mutapate za wela enji, alimuzi lakini nakutengavi.
0: Mpodu wagu velecha, agamala enji anza bagata maga bati ya dhojeza.
1: Mpuna nona kala nye, loko kula mwene mrome, anu bagasia.
0: Baito, matango ko mwede dheretu Iyo vina mgeela mnizi uye Iyo nlukuno nojeda lezindi lwe
1: Nota male
0: Ya Bae, simpadu ugugona na mwede Oliva kuvi, abadhe waba Ele pila Mpaka avashkola bazika yoguguni Eji yowi waga kinziwa Henufanyelo dhuwa ona na minto 87-91-12-657. Na wilea, 87-91-12-657. Iyo nifuna nuiwe ninyo mikale lo de sasayin lenyu matanga. Ani nyoko jikana oroma. Bon dia. Bon dia, dindo gana ni muluvi?
4: Mulo gana kubeli nukumikon.
0: Bani ni?
4: Kubeli nukumikon.
0: Mika wani mwapadere tu mwene?
4: Ya, mwini njange. Wano kubaye.
0: Okuno vina kwadere tu mwene.
4: Okay.
0: Kaluga ni dabunu la bondi mwa naima. Mwata dele dhavani yu peno matanga. Haliwa mulilu haroma peno.
4: Ya, matanga. So ena perparara. So ena tele kali zuzuzuzu.
0: Aha.
4: Ah, mama kali zuzuzuzu.
0: Nyo mwaba bia mungu sababu sa ganu vano?
4: Na, mimi na tipu dijo vizina.
0: Ah, kamuluka naima? Baito, kizo zelu mwaima ba dabunu mfuna mwava ya zelu gwani?
4: Wa kamu yewe na divi rabina tempo yeso yewe barigato na divi ne wa ah na divi ga direto yewe divi na muna na no preparar abanga ne para do escola na aje na kwa o ni na acompanhar una para we ne wa ra au divi na so gorvina au disu o susu sa akwa vina
0: baito yono tamala ne mukane uko mambesu watima mvurona kama basa haradi Msambiki.
4: Okay, bon dia.
0: Bon dia. Dikane zindie lo ya muinda. Bon dia.
5: Bon dia mbalaga.
0: Bon dia gumi.
5: Beni yo papa wewe kwabu kwa record.
0: Okuno kwa direct wewe. Ah, so agosto Mario.
5: Mio, agora papa.
0: Fasha boru.
5: Bakala court wala makata wewe go mala agora na ogaga dia kwa ule mala tawe. Mio kuno kwa direct uno wala.
0: Mm.
5: Ah, dio kama tangaima bai.
0: Matangaima. Baito, matanga ima, kumno hili ya deretu?
5: Ano wei da deretu awara na maji, tambe vina miyoda ene, baere nkana meda buno diya hundu dejinyo. Anku pereta da buno vina baero, nejo shkola da buno vina jani zuzuzu da goku baiko na zaene.
0: Nyo vina murudenyo, li matanga ni mtengo?
5: Matanga ni seya, tuwa malugumana, maimendu kuno, omabasa ni waga dangani, givina funo gujua wene matanga ni zifanyike wene wane, afadu waga zaene, ya kejili wa shkola, kaguma na goni radio gujua mafanya na kodo kavo ya wa chikona kifunga hapo ama ike niwa pala wabasa ni waga
0: aha mwuzi pene ne pamfure nyo ubu wa murda ni penu masoka to ube musoka wila mutabe
5: jimalo soka matene yoku wa ima shikola yoku wa imbu weso bae ragadi masoka la tezini
0: baito ambala ni
5: yao beligazona jeji kisomi yodo ojaga mikucha za chugwarba na ike niwa pala wabasa ni waga
0: aha baito mabasa hede daretu.
5: Yeah, obrigado. Agora papai radio apa mesmo que eu guardei apa. A tu que não me vaso, aí me considerei ter me vendo ou eu estou a me propio. Pena de energia que nasce a direito.
0: Vai, eu vi na caninzo a direito. A que eu alula me acata babu e nem avanha lá.
5: Yeah. Oa cola. Me telefone, me liga na direita, me vai vendo, me vai. Tá tendo como é papai me dar direito.
0: Vai, não tá malan.
5: Obrigado.
0: 87-91-12-657. Nica no bom vinho a 85. 16-89-21-9 Jibo Jaima Yawila Rama e logo ambalani vina amaganya da costa da brula bonama ambalani anamawani o alto moloko vina da bono ali matangani sabuati la bonawa Rama de mobe keli keli ambe da vina amaganya da costa

0: Kelly Nromari Muchimimu Matango Magaza da Costa, Yawila Jere Willi Ogogoni, Wakule Juana, Gavito Botardi, Loge, Bondia.
1: Bondia, Samani.
0: Motar dekan nak gula macam kan? Kalau kau susu mama tengah bingkai, orang itu itu nak kalau nums jawa ke mana kau dimuka mana mana kan?
1: Nek
0: dia walau pay pay betul mah, nak kau sedar. Mana beda babi atur, mami pena pada ni nak vigau peno.
1: Ovigau. Sabar nunggu lagi na. Kau walau kau nol logo goni, mana sekolah londa na babi na mai.
0: Oh ni, mian difuna diberi le mana kan? Mai ni amutu. Oli turu maina.
1: Mkose kukutumu, gamala uko budo mkolo gani maso, magara arnotusia.
0: Ah, dote nanti.
1: Mwaveli laima.
0: Tabo.
1: Baito, Belton, mio dili na samasua. Dili na samasua. Samasua munya okuno gugoni. Pena lua samasua angasima, dina mwodha ya. Olimmoda. Dala samasua olimmoda. Ena oresto wa mwene. Agora foi dizer na samaso okuno nzena nyimla
2: me nzena gara dinkuelo a Daniel Brito Murezo
1: Daniel Brito
2: Murezo Tiviri
1: Daniel
2: Daniel Brito Murezo Tiviri
1: Daniel Brito Murezo
0: apa no munamudi ato munamududo
1: olimanwaga Brito como nomo da bonola bona na matanga aima nyonga andumwa okuno aima no tutimiwa
2: mimi nga mndimu wa okuno representari kitu posto eji okuno nga samaso wa primary shikalao dabuno didi naima mpune mgogoni eskola ya mgogoni nintaba matanga aima mde juni ivina diziverwa okala naima veneva inojie dhalawi mta nabangono nikale na mambali wini kuderi wona mtu pobu wanaima ya
1: hapa mangana ga mtu pobu norma wene kunati chichima
2: ae mtu pobu mionanga kunatu weda mofanyelela
1: magmelo chichima
2: onela weda mofanyelela ama mbali vina anoloka la veneva na anawa nero fesidara teo mpu nela nabu ya nae nona okuno kukoni kunakala yukatamia endi mwene
1: nafu zemu la aima anotitimi wa zitu moza wa
2: aima okuno anotitimi wa anoriwa nika pia kansaka nganti aima anugulidwa esi ya zinku nani anugulidwa makamiza ate aima vina anugulidwa mesa anugulidwa mesa para hui apodori oriwa matanga awa
1: kaya oriwa viki aima ya ba neda zavi akana nriyo anuwara shpetara atu andimua
2: aima ba anuwara shpetara andimua anuwa kipetara vina andi mwa edabo si wamoza nama mbali otene
1: olai mawuruburu kuna
2: maji ovuruburu kukumperde ovuruburu edabo intuwa vuruburu kinunua
1: edabo intuwa vuruburu kinunua zaavi karamu taplela nge
2: vuruburu mutu ombali wa enkalanga mwana ogabala nae etene kankala mirimala mwazazeni onombala mragali onombala ufanyela etene banao ya
1: aba avuruburu ni naogo legeza
2: aba avuruburu bogila tiwala bagaladilua atempaka oya
1: omuruburu banu mpaduwa chokuna
2: omuruburu mpaduwa aima ena kampuna urumea ena aba biwa galagandwe nukosechi au ni kampuna aba biwa galogechi anloga iyo mulakota penu ukutobu wawa onda nawe ini penu mikadrimina vina iyo vaneni kanidi
1: anukana wanjomba shkola vina
2: anukana wanjomba
1: kimu mtia niko kumezugano wa ima ya utena
2: aima baba kajombaga anukuwele wama mbali uriki tende nakuwele wama mbali banigala kia hui wama mbali iyo tende aima sempli na naku kumezugwe ushkola ulika hii maba beu ya profesori buoka kamuza wawetia
1: sunze elobo ya zaretu
2: o sunza elobo inunu uye elabo uye uka sunze elabo inu uye la mdomi
1: baito no mtamalila so Brito na zedu kile yene belo sunze elobo indumu wadini unu uye elabo nuhuga sunze vina nao kazi neda
0: Munda tu mti ya sobiri tubo wa.
1: Ningo meleveni ba.
0: Dafuna, dafuna.
1: Munga wila mwuzi divino ono utaompo mstudi ya Radio Mozambique. Belton Kasimu.
0: Ono utaomi dafuna dizuwe na sobiri tubo wa. Ngono ilo bodhai.
1: Ah, ilo bogania.
0: Gogoni nzi nantina gogoni. Ndile vavi ye na kandoro movu zeza. Gogoni.
1: Nzi nana gogoni?
0: Nifumbu ile vavi.

0: gogoni gogo gogoni murdolu koti wachwabo
1: bai no tamala nuko bai mabasa ite dretu sisene dinda na yom mambesi ringo kukani labo norma na mwerubu wa junyu mabasa aima ali ogogoni naona dabunon sakule wenu walenga zilo wadhinji awe na gugu na ati edhiwa okoti dabunoni inti ya wene okoti wila enji adho ogogoni achete wene o na anawa wila mnavoni wila mloka langa mlodu waliwa iyo ntamagila kukumuni wa mabasaba miya nunanga mwitha hapo ditawapeno dibuta na leo mariate bondia
2: bondia bondia rati msandiki ingumi ya vina
1: dika na peno enyo
2: iyo ni kana vina peno rati
1: dinloga nani mwini muruta gani
2: mwini muruta gani samuel tomasu oposto kampu
1: oposto kampu kani zuye ni matanga anaida thavuko
2: matanga za lingwe mbwe ana kono chikeruwa mbali ni patuwa hanyi manu tuwa shkola zwaje
1: aha
2: I heard that
1: mumfuna mati ya zilugana ima haba anduwa mashkola anitabila labonti dhipati dhote mja ya
2: koko mezo ya kosa ima ya akali ya ima avura ni hapa pewa kaka ni zizu ni abubudana nada duwa feste jarfeste wa nte ya te au ni imale seka au ni hapo ntutumurai
1: bae mie nota marani mkane yo umambesu watima mvuruna kama basi
2: yamba yo
1: yamba baito nali oposto campo 87912657 wi ni pulie mabasaba ni mje dato maria o maria wene ngafunawe ni moza yo ila ni fugena makobui dikana bondia
3: bota bota bondia tudoson
1: so ezekeli wegumi
3: okuno kuna direct pero ko chopo
1: okuno kwa direct wene ah kambe ni ezekeli matanga dha huko mepinya
3: mata ga kuno metina ni kuna na ai ma kalo gya ni kula ai ma da buno kalo gya ni katija wene
1: kanti de ai ma
3: ai ma kulo katija mesha apela no apela ni bodicha kati to beto nuko ni ko sa ko
1: aha
3: eh
1: mumfuna mate de zeluga nai mena ba anta bilala buna wa da buno
3: tabuno allah te ya ku de kale na wene kula ai ma pasare ma dum tumi
1: Sema kata
3: nye tambe iyo mandi mwa ba nunda nyo no preparani la kopanya mara ga ushkola ku
1: mukose jione
3: nyo na mujana gana ana ajiye do no ushkola
1: bai so ze kele yono tamala ni mukani mambe swa tima mvurona kama basa bayo
3: ili gadi za kele musa ni pinya na kesha
1: bai ana mudhi mio no nanga difuga hapa mabasa lizune chuabo Dilogo widas vila venji okala na nyue parijio kumfurona kama basi. Mabasa haba yon romile vala ni mitana miraru na mita lama kumatanu na mitanu. Nibaiwe na kui alizu na elomwe. Ova nunanga veneva. Oku sogolo kwa kui wamaloge na alizu na ezugu. Walu kuno dude ni mkuyo amalabo teni mwena mwiyoji walizu ni irabuli yao tubu wenze na tina Belton Kasimu. Dana ni kami yudhona elize usalakini umakira na ukapura na mazo. Haima oteni ambalani matanga ede dretu sekani mutabela ga vamodhana akwinyo.

Malvira kore yo wili ya mwira boni ama teni amwira boni afa makata mi onjiva ninga oja okana vogona basa egumi nazina guwa zir ababawa antabua akala mugilgani oyega otabucha ana akazo oskola ana bavengene na vina vina amudi awa antabua mulingo mujo aima a Europa masake na bale kazo leba no ingesela. Yaka ya 1959, ninga ikariwa Libya aima oteni amreboni, nuna etabiliwa nubiloka njanga na Diretus da Criança, njanga na ndabizo ndimua, bina marebi na kuwa, niti nisibuwa na atu enjene. Nuna njanga niti makala maubuelo kumi, yaka ya 1959, akula onu, Arumela njanga na Diretus da Criança nali njanga ndimwa na malamulo na wabarala aima njanga nti nisibuwa elabo yotene ya kaya 1990. Elabo ya Mosambike undo junyu onotapeluwa dima yoruma ya kaya 1937. No na vene vale ni itapelu elabo nti batapeluwa matukumano o unjiva alagula aima ayumo dotene otena watapeluwa elabo nti vina wale mwuzi wa uwele makatami apata aima ampuno Mosambiki. Mwila boni aima enjene mtengu ya mwinji wa aima. No nanufanyengo ila abariliwe mwa makatami uinjiva. Ninga kodo ugoni wa bali aimene. Olaba vina bali aimene. Otelo bali aimene. Vina ukana vabani bali aimene makatami naguwa. No na ukala wawa kutabua. Anufanyengo ila abariliwe aima otene ampuno Mosambiki.

Tipadi ole masakan ni avirle hi nubukizani, nona rongen to ni amirdi midi na mitala kumi na mi na minai. Mabasa alitu nchabu kuno radi Mosambiki mtuo provinciali ya Zambezi ya fachuabo. Nona banda kakana bela sirkrianza. Okala mwana oziva.

0: verdade e gaudea ne veri e manje pro kugulonto kulondo waiyo oraila ni none awila so mwana bwa oliwene wale onota ya mulia dobu
1: sonchilu vina
0: sonchilu oliwene wale so tadua
1: oliwene wale
0: arogori abale aliwene wo onodo afu de mulia dobu le araile le murampani entao de te denese le din cosa iyo de gamara de nonifie da naña mwana bono da na cheva takulu chencho onodo wa mumpula afanya gamara de na iyo kani kunidua lo kunela manji onodo wa mune malatie entao nokoko meze ya wila Ijeni ji misturwali nogwa ijeni misturwali osasanyeva omwali tau iyo na iyana nana iyana none yawila omwali eloboya normali maj thinking sasanyeve thinking ivitege alobana none yawila iyo nokala nokala vati mana mpodi watonyi era di cualquier manera kadinkala
1: Kadinkala.
0: Nada. Kadinkala.
1: Kulo kwenye ufanyele ovuba vi?
0: Nufanyele ovuba. Ovuba ya wila livati. Nufanyele. Majawena anuzi wala
1: kwa kutu. Anuzi wala mwia na onovirao.
0: Onovirao. Enta unompodi ni gakalao ni gato nye edha watu nye edha kuvi. Opigitha guo. Barigeda na dha uene mudila. Banonleje epigitha. Epigithea na sangiri. Nompodi. Okala vati nga mwanoke la iya mpapensu nga malamie kadimfula dindo adara ni dhaweni awena agavira o mwana buwa gathana njiba ni vadila mwano buwana unovira mwia nodu parani seta katibeli si ntao agelua mwia nodu netene na iya na
1: netene mwenemo manyazo netene ba iya na
0: be iyo
1: baito yono nanga makana ziva nisuza vina Nojithira wila mneloni kameza masakanda o na makanime na vina.
0: Mbarika.
1: Mfanyila yo wila ntaplele mawani. Mwenimo. Nalu gila dabuno za okala umwali. Nubwela ganzuwa ni ntana lilwa osanyi za umwali. Onani ubwela osanyi za makani ngaba. Dime yeji osanyi za dimiyo Juana Brito. Mesro mabasa Paulo Lopez. Mobiwe umwali Asia Rafiki.
2: Basa amuyana nan logo.
3: Antapulela dinim pata muyana mun logoni.
2: Mabasa amuyana nan logo.
3: Anko siwa na emsor provincial ya Zambezi.

0: mweri wa junho ore no mahiku makumararu ammandre ni hiku no ni hiku na nomar la mutako mweri ya kokotela ni hiku na naweli o hie ni hiku na namano lelo no khalo ni hiku nikina ko na namana mu Afrika ni kharo ni hiku nikina ko mahiku makumel magina ko mathanu ni hiku na mrechele elapo ya musambike phunraya mahiku mathanu ni hiku ne lapo Orero Orero Mahiku Kumin Mahiku Makana Komelin Hiku na or one na one hiwa madi hiwa lap hiwa na mane. Yeah. Mahiku mahiro. Mahiku kumin makana komararu, mwerwa junyu, nhiku no one hiwa makarelo wajijimi anna halarina pwere eka mahiku makumeli mweru wa junyu nihiku ntokwene nalipa ancha wa ikojo ea akabo mapuro oromele ya paranto nihiku na mreche le koloja ho
1: Vajina Ora li festa sera te sinna ka jabela ginno na winkera kera uru ba onehe u maganjo rwohiha au maganja ya maganjo rwohiha o molo ko thukino na o I juse ara ka pa hitudu korolidu timu mai korolidu kuja tansu na pa molo chechuye korolidu koloridu kaike masidia yene korolidu I juse otseni ri korolidu so pa hi ha ujoni bro Lilo karo maganjo, lilo karo milaji. Mahala wihai kwa muhimu imu ya mwerecho. Unde junyu ni hiku na namane? Oh, nivano kashini hiya namane ho? Kina hala washidi hao.

0: na mipo ni chon afman mudutie di kaleo vanon toi zase zora ni 30 minutu divano iwara in hesa hina basha marwa kan hina we have hama papa
1: agora hulela lantan waya na hulela waya wa bo mwa
0: 8791-1265-7 Mudo le Willy Willy, never happy, yeah, possible. 8791-1265-7
2: Boa tarde, Sina Namerowi.
3: Alô, boa tarde.
2: Boa tarde, Sina.
3: Manu G.
2: Maruawi, vale?
3: Queria um nome de mim.
2: Mamu Gumi.
3: Kam
2: komikaya komandanti. Bakhan tole no ni hukune ipoma treji e province ya Zambezia. Masudani na ya huhiri ipoma sinha.
3: Diwele komandanti.
2: Olelo ni hiku ipoma traruina kwaniha ya yake province ya Zambezia. Masudani na hala huhiri ipoma sinha mwana riwule.
3: Masudani ipoma
2: sinha.
3: Ate ipoma iha so mi kinye hira maso yonri kia pa achu ya hundi mo kome lapo enu nuwa na achu ni kalele sempri anten yeko sokoro hiha. Ni parele le ipoma iha ikale hiko. Ya.
2: Okay, Manuji.
3: Kinna yuwa.
2: Tanona kwani hiyaka.
3: Wenno kavana kwani hiyaka so ki ntapela onlo komu ki efeite ziru ya namwe ni kwani pusive diwa mwanene.
2: Espera aí. Nihikuna na pajiru lini?
3: Na pajiru é 1925.
2: 1925.
3: É, já. Noranto nogo kwa anji heriwa é 1954.
2: Ok. Mariwe iwo?
3: Miva.
2: Mwiso muriwa wa muyariwe?
3: Ha?
2: Mwiso muyariwe lukulukwa na eho?
3: Tesweseo kariwe iwo?
2: Ha?
3: Na kariwe iwo, so nuan na nole no. Na prepere hariwe nuhuwa.
2: Okay.
3: Yeah, onuwa okale no Amerika.
2: Okay.
3: Yeah.
2: Pama zene.
3: Hmm.
2: Mwastani mchunanyi wa hiere na mwene?
3: Masumi kinyake kala na mwena wiwelela, mapati alojeke na iwelela, kuninka uchomucho.
2: Hemiyaka vare mwikara. Mewa kwa wikara kwa mwikara mchu waka. Hawe nao na ikaro ninge. Mewa nge mwikara mchu. Akina kutia la ama na mano lelo motepo zuzu mara. Nihikuna na mwano lelo. Nihikuna na mwene. Nihikuna na mwene na piyara kaya presizo zuzu mara. Wakala vale. Kakumaka vamilako vale. Gimpanya umwana ni ipiriti yawe. Are komandanti karela wa vahane piritila. Kano ki susumare. Anar motepo susumaro lelo. Achweye. Modetia dikale. Ningamio. Modetia dikale. 8791-1265-7. Modetia dikale. Ningamio. Arwa muchu mukilele. Boa tarde, Sina Namerowi.
4: Boa tarde, comandante chefe.
2: Ale data.
4: Ya wasa.
2: Mwana mukumi
4: nirara.
2: Anarlenlen. Hino kovelenlen hi ya volume anyo radio anyo muvuko le nar mususevo vakan.
4: Kwa sababu.
2: Ama mana fulora akumi?
4: Allah rivala.
2: Olelo ni hukuna na mwene, koma ekie iwo, ni hawo?
4: Masinari, wendo na akumi, wana manani rara. Laki narina ebiriti matani.
2: Ebiriti?
4: Ebiriti matani, kina kona ebiriti, kina narina etawa ya matani.
2: Mwano mwina na ntutunyo lelo. Agora anar lele do ipoma hera runa kwani hiya korelo tokom
4: na ipoma sina kwani hiya kya we ko tapo chapela ne ko thamala we to gen neta la mluku are li ipoma de ile ka salama
2: ya
4: re chele
2: ya
4: ka folo to ko nta iwa ko dili
2: phama sene Moni wachu atanu. Kilo jeno ho? Ikura so malela ni nka wuibo. Mama Flora batardi.
5: Batardi komentati sefi.
2: Mama gome.
5: Agome ha manyunto.
2: Bakanto. Mwana mukumi.
5: Mwana mukumi.
2: Onono mumba hen mitumelen.
5: Tare ke tumele kwa sawe pa hi awara ko mukhanoya.
2: Aha. Pronto. Mungi wopela olini kumusuele mwana owo.
5: Nzela nawe.
2: Mungi wopela olini kirwe wiwe kumusuele mwana.
5: Ah, akumandante sefu kia wende mwana mwana.
2: Ah.
5: Nare mwana ni hiku pahi, minatara piro yele yo shileo, molo kwe mni nkola wendo.
2: Ki hichare lalo mkubela, kichare yo molo kwe.
5: Mchara yele yo molo kwe yo shila, nne radima kwe mpige.
2: Ayo? Abo, pronto, jinantem problema. Masutari mchunanji wa hira na mwane ni hukuna lelo.
5: Nari, kina hira wii, anamwane nene lale anunga, kele rara uu. Kina hira wii, rara sana ni.
2: Ala puha, nkalonje, nkolelele, view. Na onama na pena. Marai, antadeo, mamu kumi, ngakacha mbele vakuthiruba. Ana bele poma yo mono kwa muni hawa mono kwa iwo unde junyu akina kwa iwe ni hikuna anamwene nweni hikuna anamwene so ni hikuna poma tambe muni hawa anabele anichona anabela delilu Daniel there so rima kuruzada di kuruzamento adelinu hoye abela delinu Daniel Oitu sinku hichana. Batardi sina namwero wui. Batardi. Batardi.
6: Batardi.
2: Batardi. Echu ya netiye lento kiriaka wui. Nampodo maa tendera maa chamende radio anyu. Batardi. Nsina namwero wui.
6: Gini ya kardozu kabisa wui namwero anikwadala.
2: Ana kardozu mamu kumi.
6: Kwa kare kanyuana.
2: Muyari wo wui.
6: Wanda maroi.
2: Ah, okay. Kupo la wimu omolo kukachuna wimu kelewa wanyu.
6: Oi.
2: Okay. anakardozu. Haindo, epoma yoni kwa dhale ni hao ngolelo?
6: Maene japa makana kena ni yeto.
2: Makanto, donto hii haa.
6: Aha.
2: Ibiriti yoni hiku na anama nololo mwini hao?
6: Epa, ni hana kutana mwana kira hande na kutumne.
2: Aha. Mutume, epo Steven?
6: Mutume, kikure na meka prekengana mwana kufera.
2: Oh, poto hikalu mwana uhusiri, aigwe, unde junyu ni hikunana mwana uhusiri ya?
6: Ndi wale?
2: Unde junyu hini hikunana mwana uhusiri ya? Unde junyu ni hikunana mwana watene, ahuseri ya? Agora kumbu, papa, vela kumpera mwana kupa? I'm going to go to the house.
6: I'm going to go to the house.
2: Mwerula watende diwa wayaya, poronto no tamala buatardi.
6: Tabu batardi.
2: Tihi ha hiva na mwera hone jeja kama ipoma suhia na hiyana. Mwahi koha kamamu ya iperguntar. Muko heke hiva no hasuela. Ewe na daba, akumandandu ke poronto. Batardi.
6: Batardi kumandandu.
2: Sina na mwera hui.
6: Mwena tuwapo.
2: Chwapo, wawu yae, chwapo watepa winu wola.
6: Merka Central.
2: Mukuma wale wawo Central, o Merka atuwile.
0: Monerango, Monando Mihawo, Munchuna Wajanaku, come.
7: Ah, the Namu Mulapon.
0: Ah, Munanda Bao, Mulapo, Pama Pama, Monatu Mihanaku.
7: Nada.
0: Ah,
7: Yanguli had been cooking Guliham Loja.
0: Ah, okay, Eloja, and to be who are more saucy as Sivasana Mano.
7: Sina. Lostensi. Yeah.
0: Pronto. Mawawi.
7: Ya no kawan nama rimais temui dah ketahui ni erul kuat.
0: Pronto.
7: Eh.
0: Orang tu dia guna nama ni nihai.
7: Eh. Dia guna nama ni kena na ningkat niru kuda ni hotel pun kira mah.
0: Eh.
7: Hotel pun kau untuk mana?
2: Iku rasa otoa.
7: Untuk mana?
2: Iku rasa wajah kanela.
7: Untuk mana?
2: Disaparsimen tu totali.
0: Mas wana we mweru la wothele ti wana mane muhikuzuze ate prosima semana simani yo kinakwe ro podi watu mela eh mastan muchunya nywa hiera na mane
7: na de kinage so hiera munja ko kwari yo amama ana paula
0: tani sinana ya
7: na paula
0: ana paula ya
7: na to tana so bonifacio mana kasheila Maya muara kena berita. Mula mula kasih berita.
0: Ya. Brigadu, no thamela buat ardu shoku apa faham o merkado sentral ibu.
7: Untuk brigadu.
0: Mana la poisa ni muara aku mandat tahu potar.
7: Kita halau valela.
0: Pronto. 85 16 89 219. Ola, oni chana. Amuneha, amwala. Agora walo purketo. Kwa hera kanywa muna mshipia. Biva kidara ka numero wiki wakule nywa natobo mshipia. Aha, ala. Apia. Kahiki itana Rosa kisuele. Batardi.
8: Batardi.
0: Vava mreyo watepa waji wavo. Nga vanyambo ni vakani ni wanana. Ni vanele. Apu hali. Taver. 87-91-12-16. Nari. 87-91-12-65-7. Que lo chaka, que mu kwanse, amucha punya bua tardi. Antadeu? Ay, nari ru. Arriba igo, hajun na kula. Alan ni wiria. Agora vamos fazer como então? Vamos fazer como? Kowera gani? Mitoko mumparaji wa wimu nakule himiwa kimikera batardi. Komandante shof. Hai mamu gumi. Makani kaya hukumanyo. Kere aigwe. Eniso ni wili anaka. Nipiaka pama. Hiavo yonanara. Nihiku na anamane. Nihiku na epoma. Alapoha kana wa herri. Nihiku na epoma. Nihiku na anamane. Pama ninyuto. Miva kwa tamala. Atepa wajaw. Tana Joaquin Capes. Yeah. Nsina rupa hii. Antadeu. Agara muhimu chapunya kawaya tambe komu. Matai kwa anyo ni wiliana pa hii. Mnyole chale ini muradioni. Mnchuna walaja toko enale hinton komu chapunya waya. Mnchuna nyu walaja. Fuwara heno wakalani. Kano rumelani. Nambu kalajiva la iguaya. Iwara. Mulaponi. Iwara. Tanu. Soshe kuwa. Nimitara makuma sheshe. Nimitara mikinako. Misheshe. Batardu komandanti. Mamu kumi. Hiva na kumi. Nrimo chapa ni uhaka lale poma yomolo kwe. Nihiku na anamwa neto. Sote ni nrimu ilika. Neje la vamoha. Niyaku muuma hiwe. Niyaku mulucha siwe. Niyaka muhiche omolo kwe. Nikurula kama kupo oprime yordima iwe. Anabeli pwede hinlela. Hiva no suela no hinto kwa odhira wiwe. Batardi. Nzina namu ya rawi?
9: Nafana chua wa baru wa Faransa, Putu Malawi.
0: Putu Malandru?
9: Yeah, Putu Malawi.
0: A Putu Malawi. Nyo?
9: Yeah.
0: Hinyanyu murina miipa?
9: Hati yomi.
0: Muimbe machipo ni anamvoso?
9: Hati yomi.
0: Nchipo nanyo nina dinivi?
9: Nchipo nchipo
0: nika? Kinjuna uhuriana na mwarinyanyu, mwarinyanyu.
9: No, bimbakina na mboso umekaga.
0: Kahi, putu malavi nyu.
9: Kina halaki hitabi mbaki umekaga.
0: Usherinyu sova kao.
9: Ya, usherinyu kasa malinle papa na mama kia ndo ikinua.
0: Aha.
9: Ntau kini hala.
10: Viva Kotama de lo. A papa na mamokia and paka, we move Kotama de lo. Viva Koshukurelo. A papa na mamokia and paka, we move Koshukurelo.
2: So, asiso?
10: Ah?
2: Hi, hapa hi?
10: Hoi, nina yao. Kikwasi?
2: Hoi, hoi, nampoto kwaza. Munahalo vi haminepa.
10: Nukala tamme kui penla kana mani yanor baba tia onde junyu.
2: Masa di onde junyu tao onde ntao nchipunene.
10: Ina harupo nyero rati ni weyo.
2: Lini?
10: Ina harupo nyero ondo baba.
2: Onelo?
10: Ah, nume nini kinambi wata kutina.
2: Nina hoye.
10: Ah.
2: Mwaveke?
10: Ah.
2: Ala paha. Arwa. Arwa ni hichegunde ju. Eki, ala bi patanna uri. Arwa musibele. Batardi?
11: Batardi.
2: Egu minna lo jarani?
11: Egu kani nyo jile.
2: Ah, oh, eh, chua pwayo?
11: Nilo ga chua pwayo.
2: Amoli wufi.
11: Ngumfanya nyuma mina.
2: Nyuma to kwene. Nka mususe mu vangono. Che? E chwa pwene la to komo. Ala puha, apuha. Ari muzika na mekaya. Maro be bagi wigandre. A chwa pwene thanda juno volo. Ina mukhala jubala iwaya. Atarde atarde. Ana bel munno na ho. Yele kiria ka uimwe ndi ku mujapunye waya. Munna votiwa tena a chwa kinako. Eh, batarde sina na mwerowi. Ela po chuo putu malavi kariki ndo adene ana mipere niso wuriana kama chipo and niso wuriana karadiu majipo ene hanjuno niva hato awe nari akala nyanyenye lukuru kusiyela azinta mwenena kinako mkinawona nechaya wa mvira yao mchonina kirati anizu bela ui majesi esiji azinta mwena mitekwa necho we no kana chipo na yo hululua olelo vafa tina kota mugawa etamalaka mitoko sasi mama ya mitoko papa ya pandraya mbako lelo jinua mazo narai ejipu no karano no wiri yada nrelimbu limbu ni apalashti kwenye ni vanu hajuli we Rilimpu-limpu. Ivano ha-juli we. Aramu gawatame devi kakira tene ki wintere vishitare. Kakohe. Porque no eso pachira wipa mchua hiku hiku radio. Mwami pachendri wipa li.

akarenza tu salimo tepa na mafalo rite tangwe makamaka ukume kuna funika kulia anangono mkati mwa zipatano Mosambiki mwenye tuwa nukote lero ninga siku inakumbukiru anangono kupita kwa siku ibozi ntande nuyakoni chaka chino cha pipi kupiri na mako na pitandatu ife na tipitriz na kuchita mako lokotu kulia anangono usene kana madidi tangwe ndimwe maluwa akukonda bunyala kaza ndone nzizi munu muradi Mosambiki munu zambezo kuchita kumi mapindi mako matatu na manoma mbira mbira kisanza 22 horas na 37 minuto jimeyo nyimbu za tu zingas zinezi nyimbu mpaka nzizi kumi na mbuzo 23 horas na funefi chumina nzatu nesio jo atipase maganizu nunga tangu ya siku na tukumbusa mbuziko pansi benu umadata na historia Kapuka kanozi rudo. Kuimba kwa tonga imoyo. Good night.

Kwende pangono na pangono le mira nsizwa mphangwa zakufikisa pelo journal. Sinezi mphangwa bikira mapoto sinda rad Mosambiki baba na mai. Aleki macheso. Nyimbo za kukuchana zunjiri. Nyimbo za mapanganano. Lero siku ya nangono. Makolokoto kulimu ya nangono. Makolokoto kulia nangono. Nangono ndi maluwa. Kabe bunyala. Kriansa. Flori kinunga mursha. Na ibio hife. Kumerwa. Kumerwa lero. Tangu ya siku ya nangono. Tuonsene tapita na. Pa. Zizino ya anangono pakubalwa kwathu takula talemeza mizizi ipyo anangono mbali na tungo takutalemezwe thangwe kuti anangono ndi maluwa anangono mbale alero mbale anati a sigiriri zikwati na Mosambiki mangwana pili pili mpediti kakamwe tika kala antu akuverana antu akukombesana antu akutendezana baba Harare na Namadingo kuti jo tibizwa ndiye mpangwa zathu kila maputo sinda Radio Mosambiki mpaka mapeto ndi matwa siku leo.